ayo re, mlaku-mlakunan tunjungan. Re, ayo re, rame-rame bebarengan.